0: mañana con 31 minutos. Porque ahorrando alcanzas todas tus metas. Ahorra para tu futuro. Ahorra para tu familia. Ahorra en Copsama, porque Copsama te da más que los demás. Acércate a nuestra agencia en Sayachepetén o comunícate al 7931-8608. Copsama, sólida, segura y confiable. 56 años al servicio de los guatemaltecos.
1: Es una acua li conquista de Junjunk, chi cooperativas la es li la que hecho chi colominque li Junjunk, chi comunic angel asociados, asociadas, angel poyanam, chi junilesh la es li cocal li la que está limanza li jalan jalan chi naje, culmajun li nim la zail cholech choquerre, chiru li cutan anacuan. Cuando la cafeta plantil la banamal li sail choler chocrech junilesh lesh li common li na kikech olch li kapin kin la cuisa jalan jalan chi na je kalebal tenamit sapar kui na kula plishia blipuk tesibal a tin hain choco kuchik chi kulak salekian chiru li kutan anakuan anaish kiapsh kush fedekovera li at choco chish kambal salikunkuk chi muepal chiru li surita a malas topar kui na kulak lishkia li puke sibal atin haim li na koksir shnum sinki li kungu ki esilal ho akui na le rachlal kutan juntika kake naqsh ki apshkush fede kobera na kulak enri ken li shten mal chisasa kachol wanko kuchik hun amokak eri ken chiru li saqew haim nakabantu siya kwe chiru li kakwa Dios bana saru khan kwan li katyuam utnak kwan ko arin erikin anak kwan ha hun li kosot pesyom haan hun li kamatan li nashkeha an ren aklao tok taruk to kwan kung kamokak erikin che rochbenin kil re nalepag re shkosba li esilal re shkosba lakwe chishunil li nale li tentota kulak sa lekian la esh li kakomon li kwankesta li hunko chi kooperativa su akwil chok ere chi hunilesh la esh li nakeke chkol chi kapinkil sa li khalan khalan chi nakhe kwaak choko chi kultikan kil anak kwam mi to kanak sa lekian renak to kosok malak to nalepak bayak chirish li hunko chi kangel li chochi banumang sa li hunko chi kooperativas malah li nachal kakwi chiku shbana ko na kenaw laish malah ko at na ko at na kakwi chirish raslal na li hunko chik angel at ku bambil at tusu bambil retalil ko akwi resilal ko tento takabano chanro na takabano aniyet oken shbano kil at angel haan o kanak inkakwi na chahko chiku shbano kil manakwilat nakatusub retalil malak resilal lak angel at nakahayaliya kwi li karu nakakoy benichirish malak li karu nakasik li karu takwafshitaw pal li karu jokat chiril pal li karu jokat chishmat enkil shbana kokan li hunghung chik angel li nabanuman sa li halang halang chik kooperatiwas na pinkakyal takakyok chik kokan na pinkakyal takakausla kwi malakyal takakyal raksa kachpol na takatikik shbanung kil hunghung angel at tutupan retalil chiku chambu shbanung kil o ak nakinaulaish kwal angel ru li nalepkain renak takulak lihonal sa barko nakil li ruchin yom hepak angel haan chan chan li kyokesh kawresinkil kwi eri banak kwan malak li at kyokesh kril bal katia ko chokbalu li kape kwan kli kooperativas at kyokesh chiril bal li ruchin yom li angel haan ut aran na keman retal ko chabilan li angel shpano manjak ko chabilan li shtusulan li hunghung chik angel li shebano malak li shkabano sa komonil rubelak aran maretak emang retal ma kotsko li shabilal ma kwan shabil chi us shbanak li karujo chikulung kanak kwan malak li karujo kes chirin pal an kyo chi kiyok ere kakiyak na kwi laat anak kwan maretyo kat chi olok shbanak sa halang halang li nasir nakanaon na halang-halang kakwit ni kutan, malaki po, di na man-man kwit ni olok. Ut marejo kat silpalaat, nak mare kyal kong kostal, malaki kyal kwit kostal, kyos kyabal kweli kong kam, karush kulmanaran, unnak. Mare kwal siya raw kasi siya pililok lak siya ocho balas na kwal siya piliru na tingka ako siya ten abayap siya balis temal lilok lak kal ut ho kanak kotsko bayak siya chaku aban kwilat sa halkuru siya banu mare rasrasu lilok lak siya ocho kaos banak lak tingka na kakoksilipan malaking ako siya kat ruli na akefaan nalahmas kenak na pandi shemal li channa shtaw ku li akem aran ut khum bu chikna mare shaten abaya na shakut bayat li shemal li lo plakal u shyo ka shemal retan anak kon na shikil li na shka ku li khum kam mare o mare ku ti mare ku kup kostal yo ka chi shok bal chak karun na shke bal han na aran yo ka ril bal li shabilal malasin ka siya bilal li kafel li siya banu siya subela kung tao keng na le malas kafel sabar kwi inka takataw li siya bin uchining rikin li tokyo ko siya banu kin anak ko siya ruhain takiap na mare inka siya kasoksak si usul li akwin mare inka siya Kachutu si us li komon li asociados na desichis chokpal ru li kape tan aru na koschaki naru ta oken na tingka ta atin li uchinyom sa pan chichabil awan halang kwi na takake na kliakwim tingka is uchin na tingka na uchin naru na ok chishkunil li na leb li kyoko chishkultikankil na Ika shabano malaking ka. Shakesa shna ihunghub si kakil rubelak. Aman kuy takatya nakakwan na marikya shtane ruli akwe mukshihokaan ut marikyo si mok rubel tishkunil shtane malak shnumel ishkakal eba na lebhan halamchik akwe li na ok chisa Karan nakmarejo a Holuminel, Inkash, Taklali Komon, Malaki Asociados, Takal, Sa Shonali, Resh Panunkili Kunjokchik Angel. Malaki Inkash Ejakretal, Otal Ruli Akwim, Yochakchi Uchim. Malaki Taklali Asociados, Chichokal Ruli Kape, Sabarkui Mahira Tentosh Panunkili. Sabar kui narura ta oi benin chik kumpaka. Arini na okas kui chishkunil li shtusulali angel li nakahultika chak cheru ru ela. Sabar kui takakeretan pasakal kwan li kwal angel ru li tarak panu li tarak nakakapanu anak kwan. Malaspar kwan li angel ru nak tento takapanu kulak. Nakin ajik tish kanap kakonal rena takakaushla uch takakia nakkwantok maakali komon mare taruk takapano kokain sa hulshama malak nishkali lakwi lik angel na keokre malak nataklan kokyal egli komon tento takoksi tento takatakla tishpanukil hun angel kwi nakanaw nakmarekwan lakhe mansan likape Emal sa kalishkakal, ruta ka paano ran. Maus na tintakla kyal kwi, malakko bakwi likomon, chishpano kilik angel han, relik chikya na tingka. Aran tingka na chitanek ruli akwim, kwi kyal kwi, kyal o bakwi likomon tintakla, narak na shkye, nak inka taruk, shpano kil lik angel han, lishaksora. Inka kwi, Sin eretan nakhun angel han, wal angel rasus panungkil, siru kwe malak siru osit kutan. Kawan lai sing osla nakmare siru kun saman malak siru oblaku kutan, tento karu takapano. Eba na lef hain, na ok chista hun uchinin kingaus malah aran naruna kakut nak kingaus li angelik yoko chishvere hinkin ustali akwim yochi uchin ustali angel yochi ek aban kwan karu yochi panuman kingaus kwanakwe karu yoko chishkana bankil chishvere mare kwahumi ka kostal puting ka nakakeretan na kopolpe ustala o yoko chishbu algas aran sa kachol aman nak nakakras sikbal nak nakakras rilpal kotsial kwan maka nakataw kain asunta ka kienak kwan esilal kwan na le kwan angel kwan tumin li inka sakal yoko chi shaka bankil sa shnaa sa shona li resh banun kil chi ho kain ki nak tento na le ak tento kaushlak chi rish li hong hong chi angel li na panuman li shok pal chak lu li akwim pakyan makape malas kardamom ahun angel lo ahun kansel li tento tsakal takat e shkwan kilal ut takat e sa shnaaf shpan nak aran nakataw tsakal li shyuam li kakomoni li kakooperativa kui inka na kilji hokaan mare takataklash banong kilji shkwani li kansel aban inka chol chok shiku jan rush panungkil malah takataklas panungkil mare jalishkum singkil li honan jihokaan ut haan li inka nahman ish kakumon
2: naka bantu si chiru li kakwa Dios li kamatan nash erin na taruk to kwang kun kamokkak kuchik erikin sa lekyang rin na to atinak rin na to serakik to kaushlak to nalipak to tulokak kipayak chirish li hongkok chi nalip li hongkok chi angel li nakabano sa li halang halang chi kooperatiwas kulti kapate naks di akskush kede kobera na kulak erikin rikin li shteng maga
1: manak kwan ahel ru li solok hain ut kwan rinom chirish li akwin kardamo li yochi kansalaman akwik sa li halang halang si kooperativas chiho ka anak naka okles or li rusilan ha anak la esh inta tesh ek ang salena del kakwi kawal kwan esh de noch le poktesipal atin le pukte si bad esilal mare op asanchik mahinash ke op honal re li ekla wa fin kultika cheru rena de roi beni li cholok malas kauresin kain chok ere chehunilesh la esh li komon anan li nakwaf kultikan kil cheru ho yoko chishkebal ut yoko chirok sinkil li pukte si bad esilal rena takulak sa lehkyang Raslan, yo kochis kial bal kaer na takulat erikin malasalekyang li huko si nalekak ho li nakabano kochbene bebli komon li nakesakon eskebal li kawresing yo kere utanan di nakman na kenaw nagsalimolam fedekobera sikil bebli komon li nakeoken apan moko juntay takwi li nalek nakwang yo kere la es nakbal banaki li tet nakbal li okeng linaru nakulak, linaru akwe na nomsimang chukere yan sa aero bechik kwang li shkulbal malak li rapinkil chishkunil li nakawre simang chukere chishkunil esh la esh li kakomon li nakishtaliman sa lihunghu chiko operativas sikimbi kwa ye esh kakomon na koi peni shkawup resinkil bayak li sera sa lekyang anak kwan kyoko chi oi penin anak kwan sa lihunghu chiko operativas tiklatre li nimak kau nak nak keman hal, sah kawan nak okereri Allah es, liru filal lik angel li sebanu cak cicabil, aman tapi makain, kui sebanu cak, oh tenek bampil saya pen malah kau nak pas aku li hukuk cakpin, kui ingka, sah cula kau jiko nak, mare ingka joko ciri pal liru filal li joko lah cik loy bening kilaban. Tak tahu aku itu nak lao, anarud nak kau ibenin kui ingka sekapan cak cicabil. Kulikat erenak, at nakanum siya kui cak bayak li nalipakain malaki esilal, kirish lish angselangkil li akuin. Ut entobi nak kuangkli kakawilal. Wilat na kanaw, nak sekapanu cicabil. Di angel malaki la es nak ke nau ko akolominel ko asociados del conjunto si cooperativas nak ke nau sakal na sashpeil shebanu di conjunto si shnin kalk angel li nashpas li kardamom li nashpas li kape li aukiche utiche shuni si li angel li na berisiman sel conjunto si cooperativas del tonak le husha kalil kawal kwang shabilak inkanak ke al tak aku tu ke berespanun kiri hukum si kanker.
2: Kuntikap ke nak siap skus berdekoberan nak kulak Eric Enric English tak mal.
1: Mana kiri ingka ani tak jalok di Israel ani tak jalok di Rusilan di kanker. Jika kanak nak aku tu bi boshi di nalet sokere jika nilai na es di nak ke ecol. Jika ingkil raflal kutan sah kawas siap skus pada koberas mana klimolam hain raflal josh kerbal spe cuy kulak Eric in malas toh sabar kui mare ma ani nak kulak awan sah kawali puk tesi bal atin hain joko amal kui boshi beli na leb kui boshi beli sah ichole kui boshi waktu di sikap kui lale ichol renak toh tekel ya kui anak kuan jika kuat dios toh josh kebal kamatan anak toh kuan sah liru cik josh hain Narah nasi nak tokpan, arum nak koru cish panung kin. Narah nasi nak inka tak cina kacol. Tanakan josh kebalik kamatan. Renak kulah, renak kapeh, doruk cish panung kin skomon li angel. Awan takkan awak kui nak dihunghu cikutan. Yo ko ciril bal, kama tak kui li shakik. Li aku angel sespen di rusi kacai. Kui anak kuan. La o shuashik e tishpanunkil hunk angel ak utak sakal shanchal ka shpol nak nakuru tishpanunkil ak utak sakal nak nakanaw angelak tishapil sa ikilal utisasakak kuyru atalak ka e shpanak ink anakanaw chanro kapinkil kulak chanro kapinkil kabeh napali yasilash ab iman rikin li hap li nachal salikakyang Awan tentu aku tak tahu runa lihona li kuan kau pun nak kuan. Aku kutangkil aku. Uti tentu kawal kuan kau. Sepanak ingkar nak nau. Eta aku disikai kuan aku di kapuil ham nak kuan tibutir. Nau ke aku licul sali halang halang cina ke. Naruna kau syaki. Naruna syaki li kake tom. Naruna syaki li kotosnal malah nasyaki aku li kapuim. Kalau tak ulang masih syaki lekat pen. Orang kuang taklah sekat pen. Nak pal honan, nak pal tumin, nak pal limet ewah tak eja. Narah nas kena kual ahel ru nak tak tahu esir ru belah. Ika nak mana toh aksi macam kun railal. Toh nak toh lah cik ribal. Kalau taruh tak abano. Malah toh rasaran toh si pasok. Jisunin ni nalet hain ak naka tot shakbayar ak nako serak ikchirish shpana naru na kulman likin hain telak aru naru na shakin te jiho kanak tento nak kawal kwanko tento nak toa ing tento nak to solok taka kawresikid shpana si solok muko humpata kwi makwa kakwi ekwer makwa kakwi kapahes ut makwa kakwi anak kwan Tento nak kyo kulah, tento nak kyo kerahlal, rena cihok kain kyo kovis kau risintil kanalir, akhakru lekat kau syakui rikin cishuni likaru lina katau, sali kaju am, rikin cishuni likaru nak char cikku, rikin cishuni likaru nak kai, rena tak acap aku kahonal, resipal res, Manaklat na rup. Teshke na'al li na'leb li atin akwe. Awanin ka na kanaw makyal. Karubin na rah. Ain, naklat tento kawresim ilakat. Renak, tatruks silpalrish. Ustake. Ain kyal, malak inka kyal. Awanin ka na rup tatos kyeban kyachihokan. Tohtentopan. Ta silrish si chapil li karukyo si kulmang sa la sutam sa sutam la hunkapal sa sutam la komonil malak sa sutam akwi la tenamit tento na pal kasal ru li kauslat li nalepat li silokpish li kyoko si panungkil rena chiko kain akwi ta teong sa pal si chapil li kauslepal Shmana kun li komon li ingana shapa ya shonal res fil bal res. Li na le kun kun te la karun aruna shkul. Te la karun aruna rapil. Te la karun na duakwit di shmano. Ut arin na kak shpag pal bayak. Lak na kake shpag pal na kak shchap pal li na le. Jirish li kanha li kyo shtikipan kil. Li kun kun chi kooperativas manak li tishtikip chi sep. Likin shaparuli akwimp kardamon tentonak takanaw iskutankil tentonak takanaw ko etakal takabano yung kanarula yung tinkianak kwan tinsik si chokok kardamon kwi mare kwan siyak kwi po malak o si po nakmahin yung kiyak siyak li akwimp Malakun na kolominal tishkia na kwan timok. Mare hunsian ti komonot, tishik tishok balitse. Awan mare kwan humpo, mare kwan kwipo, shkulahik. Sali akwim. Maangil sa kwiruhan, tento nagtakataos langis. Yung anarutin kaya lain na kwan komon, ginkesut, tishik tishok balo li kardamon. Mashkwil, mashinskin rish si chabil, magtakalish kona lil, ma kwan kastili atin jirish rena tak angelamang chichabil malakin ka ma kwan kastili shpanung kil ma kikaw resimpil chishunilik angelepa li narak li nashpas li akwim kain awan na itingke anak kwan toshik hunsient chishok balitse ut nakshow kulak mare kelkwi oshi wakiliru Malaikan o rakakwi di komon si Ahman. Aru takak ularan. Aru akwi di shkam cak cok. He, analer kain, nak rubelahin ka shkapanghun, chapil siloktish. Napal li naru na chan sa kapen. Sa shpen li kakomonil. Sa epen la ish la kolominel. Takakaw ru na plilok lahtumin hinka naru na kya takakut pe akwi chihokaan. Kultika ere na ko komonil o kooperativas kong litaklak sa ee.
2: Kultika pe na kia pskush pwede kobera na kulak eri kinrikin li ishteng mag.
1: Tentonak te ang hunchapin holomin. Tentonak te tusuk sa isnaak chishunil li na leblik angel li ush na rak sa likunghok chi kooperativas. Utakasot ko si siya chikbayak anak kwan. Di serap nakamano siya krupela. Utakakiretal. Pautnak ahel ru na takatusok sa talretal lilihunghok chik anghel. Pautnak takanaw kautnak takasilrish. Parkwan sa kalihwan ahel ru anungkil anak kwan. Parkwan klik ahel. Ahel ru anungkil kulah. Parkwan kakilik ahel li ahel ru takabano. O kain sa hong shaman, malako kain sa hong po. Kut, ahel akwiro, silbalrish, alkwangke, heblik ahel, linaro, takakana, ayakwan si ilang. Linakanaw na fishpeb ayak kahonal. Linakanaw na toshkuy ayak. Kut, maka, lichahkilal, tishk amchak. Chokre, likakomonil, malakchok kaila o ko aholominel. Dishnim kal na lepain,
3: kual angel runa taka silrish ingkana runa kyan taka kanan chiho kan ut tanuma lihonan tanuma likutan ut kyan angel chokochish panungkil nataka ke ut ingkana kanan ma angel da kuiru malahing ka ish panungkil sa hunak li kooperatiwa tentos akal chochok chiku chihuni hain Rikimit si Hunil di Silok Isli na kabano chok ere si Hunil Eslesh di kakomot a Holominel Reli uhok si kooperativas malak li asociadas, asociados sa Hilpo Yanap ut si Hunil Eslesh na kaisali manaran na kakakush kakulale chol ut ain kushkut alak kwecheru chan rush panungkil angel ko esh panungkil ka utna tento takasil rish Kaut nak tento to oken, kaut nak tento kuang klihuna hil, kaut nak tento nak to oy ening, kaut nak tento akit to aking. Kwa sira pisa klaesh, napal, li tento takano. Marera kuang kli oshibakton di kardamom la in anak kuang ut, naru, te kulak napal li komon kwi kin, te shkiechi ikwe mare, Sabi listak magting kwa eh? Aban tento ah kwi tin silrish. Aro kwan siya kruk elah hain. Ani kyo chi okeng chi kwish. Ani kyo chi ten ang kwe. Ani kyo chi chi long kwe. Ani kwan kwi kin kwa nelik. Mali kyo chi kulaka na kwan chi lo ok. Mare oblir malak lakheblir rulin si. Malakin ko monil. Malakliteng linashtik ako yung komonil chokkwela in chokre linghung kapalot chokre de ka komonil. Pake akre tal hakwaya. Ahel biru nagtakan nao nagtakan na si cholchoche ko arkwang ko aru choko chishpanungkil aru linakakstik pal panakwila in anakwan Marikwang hong amak likwakwim ut ting ere yalak ani kyok si kulak aran maon tish ering na hong kulak kapeh